Olifu he. Efa bawa si siwa dua ngahene a dua wonglu a ene ba era di Gunung Sitoli. Ba acara RRI Fest dua ngahene a dua wulu a ene.